0: Thank you so much, Daddy. Hello, good afternoon.
1: Good afternoon, DJ Pilati.
0: Danny boy.
1: Pilati.
0: Danny, now what am I saying?
1: Me Pilati, we are boko. Na sa unso
0: mo. Oh, nyamia duma hai boko.
1: Nyamia si. Eno si jawa huye nyumi ni bi. Ose sa nyum na na obono yeye ni nana. Tama ni jina suno ni jina. Ebe tu.
0: Gen Z's.
1: Okay.
0: Okay.